yamanan. Shhh, tahimik. Ako lang ang pwedeng magingay. Shhh, tahimik. Buhay mo'y nasa aking kamay. Shhh, tahimik. Ako lang ang pwedeng magingay. Shhh.